0: Willow Cree Health Services omidoi no tia chamu sta goa ko pipi sa wa moini tawe git wa kisin mini huido ho mama wa tagi maski ni tawe ko sana po mam chuni di chigan chiga po wiya wi a chigi go ka tok pe git ga na pi ta wi chi ta si tos ka go ya go pi sima wa tagi mam tuni de ma ho ya go ne go ko a wa sa gi go sigi sa ya chik i su wi cha mi to ko ma ki tawe na ga ya ko shoma ka gi mam o wi chi to nan ta si tos ka wa ho ko to ho ga wa sa Ihta gua gua zamina, meski hiis gua meski hiit nogi kutua gua magi gua nak cik tajam. Juga gigi cik wana nawan min tagi tak meski dih tamuha gua ogo kak kiskau sojek gigi tak kui mini gua cik. Umma nak amam gua tuski ya. At set nogi sana gua apa tamu gua gua itu. Gua iti dih tamu gua nemi si tuska cik. Ina gat iti mih cik. Gia bercacam win minuti gak gia cik musta gua. Willow Cree Health Services 306-467-4402. Agachi NTC Pahigi WillowCreeHealth.com.
1: Ego ego nego wuti Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Si digas wago wuti. Ego iwi ceha cik kihtia ya. Ota wago iwi ceha cik kita gogi miskam itte ta kita tamen do pamihi mi itte ta kita gi haya cik. Kita gitu di mi cik kita kita tamen do wigi cik. Ego si suwi cihui cik sik mi na kita mi suwi gamik mi nego ta stiu. Igo aquí gam tahtepehen y si pa adik a dohtina ho skok nistotepehen ka buena pista gise ka adik. Igo mi nigo te achao ega mi gusta stiu. Oye aquí igo aquí te gigo tina stiki igo e gift shop man gise ka adik. Igo tío moti Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
2: Ispejo magiski dihta mane. Iago na maya igo tatis pa deho na mayuni ang gise diga adik. Kidi ko aki wichatos kimaga na ganige. Kigaya na wana ma collective power gisa di gata hosa. Igo saya na wasi tamida wasi gita na mga tusin. Ita ma naga hatos kiigyo. Iyo na ma union ni ito na waga ni mita na ma ya existing benefits ma na gisa di gata ho. Iyo sa na ma job security. Iyo mi na gota ka kigwa ya hita ho sa gato skin. Iyo ni taga na wadita ko. Iga di tawanita in. Iyo mi na ya itugi mama na. Titagi pagamis ka ago iyo ito. Kau payo ma, iya kau masa sekat solo cuma cuma saga nama union. Iku ahi iya kau mau cuma dos, nau cuma tak temam itu atas kini. Iku ah kita gini tahu kisah di sini nan mian kau tans tise sepatu hujan kau tak. Kau tni nan nama choose QP S.